egi wakaloloma ena sere tuisi mai dan dewa sareani ki vei chale mareau tu vei awaki e rui ndrenre ena fiji awa ke isi mimbula vinaka ki vei kemuni ke da sarana sema tiko mai waka yawa ena taundaku ni tau ni omakai ena nei taumbiau liwa liwa ni 2.5 na FM wakatalanga kina ki vei kemuni ke da sarana vei ue kani sema tiko mai na nei tau live stream na 4CRM.